Wanda siya kimaraya tuwe kodo ulo ta ungo angere. Uti piyado e mane vi piyo e tiende nyaka mokuongo mundore tuwa. Wanwan kuwa.

njengamanje njengamanje nginobaba unkosi nathi uMoses Ngwenya wempumelelo the lead singer wempumelelo ingoma yabentsha le ebisithi yona unonya bathini awunoni umhlaba ukufa akunoni madoda lo mhlaba awunoni usithathela bonke abantu esibathandayo njengamanje ngithenga babisele muva abantu 2002 bakhona ingoma ebengimnandi kakhulu bengidlala namhlanje mina ngathi hayi le namhlanje zoyizwisa abalaleli ithi yona mntanami right here right now.

Ngiyakuthanda. Awu. Sishaka nje namadoda seka sigqike phansi emaqhobe nabanye abantu kusemalayini. Na lezansi kwesibaya. Uthini umnawethu? Ayiphume phezulu.